0: sir.
1: Ano sa akin yung tanap?
0: Mas nagsuka ka malasas. Mas magyaras mo rin lang. Imagas mo yun. Sampot di ba ni sabun sa kaya? Kira ama ko sa agam sa kaya. Naamalay, batso na sa diyo. Ang